0: Sony Pleasari Santis.
1: Sabi na, pinalikyan mo naman siya ko. Kiyo ka. Love naman ni Malala.
2: Mayroon ka po pina ako pa rin ako yun ay ito sa sarap.
1: Kino gusto na ako ba?
2: Kino ano siya? Aba, parin ako ba gano?
1: Mayroon ako pa yung atay sa Sony, pero parin ako pa rin ako. Wala ba? Isma sa naku gibi mga galma pa ino ito natin. Asa yung ikigyao? Ito di Samsung. Lama ay parin ako pa rin. Isma sa naku gibi mga galma pa rin ako pa Isto di mga galma pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako
3: pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa rin ako pa